Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Kusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog. Hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur, itong lugar ng Camarines Norte, yan, mga parents kong minamahal, ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga, yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado, yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado. At yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo. At kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa ating lahat, ha, na mga kasangga, hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ani? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, may marupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag may marupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay,
alagang-alaga ng kampani ang Romblon. Kaya sa mga taga-Romblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampani na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong Markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasangga't Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
6: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
10: Itodo na ang inyong pagsali.
11: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
12: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
14: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
16: sa programang Kasangga at Kalusugan.
17: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
18: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
19: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
13: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Camonias.
1: Kasangga sa programang Kasangga't Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Yung ating mga suki, yung ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay ng himpilang ito, gusto po naming sabihin sa inyo na may mabibisang produkto ang JMR Herbs Incorporated. Yan po yung mga inumin natin sa umaga, pagkagising, tayo po'y nagkakape, nariyan po ang ating produktong Mark Cafe at syempre ang Mark Choco, mga parents kong minamahal. So yung pong mga tinatanong ng ating mga kasangga, nagkaubusan po ng ating Mark Choco. Kaya yung iba na mga outlets natin ay naubusan. Wala po tayong ma-deliver mga kasangga. Ano po? Pero hayaan po ninyo at mabilis po namang nagawa ng paraan yan mga parents ko. Alam ko ay dinadala na po ngayon yung mga produkto natin sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Lalo na po itong hinahanap nating mahusay na Mark Choco. Ha? Kapag sinabing Mark Choco, ito naman po yung inumin na tsokolate para sa ating mga parents na sinamahan ng iba't ibang herbal extract. Masarap po yung ating Mark Choco mga parents ko. Ha? Tandaan lagi natin na yung Mark Choco ay napakamura para sa ating budget sa totoo lamang. Kaya dapat lagi kayong bumili nito at magbaon. Maganda pong tayo'y kumukonsumo ng isang tsokolate na tinamisan ng ating tamis na nanggagaling sa isang uring halaman. Ito po yung halamang stevia mga parents kong minamahal. Ha? Yan po yung sinasabi nilang low calorie. Kaya yan po ay napakahusay po para sa ating produktong Mark Choco. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, ito pong ating Mark Choco ay pwede po nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Alam ko po, marami pa dyan sa ShopRite. Ano po kapag sa bahagi po ng Quezon Province. Ito po ay isang napakahusay na inumin sa umaga, mga parents kong minamahal, na pwedeng makapagbigay ng sigla sa ating pangatawan doon po sa mga taong mahilig sa tsokolate. Di po ba kapag tayo kumakain ng tsokolate, tayo po'y nagiging alerto. So marami pong pwedeng maitulong ng isang uring tsokolate na lalo't sinamahan po ito ng mga masusustansyang herbal tulad ng goto cola, acai berry, spirulina, chlorella at marami pang ibang sangkap na pwede pong makatulong sa ating kalusugan. Maganda po yung Mark Choco. Alam niyo mga parents kong minamahal, tayo lang po yung tumagal ha, sa pagdidistribute ng ganitong klaseng produktong nakasasay na tsokolate na sinamahan po ng mga herbal extract at ito po ay masarap mga parents kong minamahal. Tayo pa rin po ang nagwagihan eh. Tayo pa rin po ang JMR Herbs Incorporated pa rin ang nagwagi na sabi nga ay matagalan sa distribution ng ganitong klaseng produkto. Actually kung pag-aaralan po natin, marami pong mga parents sa atin ang hindi mahilig sa tsokolate, lalo kung hindi po nila ito nalalasahan. Ay kaso, nalasahan po yung Mark Choco, kaya yun, kanila na rin pong isinasabay sa pagbili ng ating produktong Mark Cafe, yung pong ating coffee. Ano? Kaya marami pong salamat sa ating mga parents. Ano? Kahit nga po sabi kalakalhati lamang na box, ay wala namang problema. Kung mga 2 piraso, 3 piraso, ay kung halimbawa't nasarapan na kayo, ay di isang box nang bilhin ninyo kasama po ng ating produktong Mark Cafe para kayo po ay merong pang alternate. Ano po? Nakakatanggal umay din naman yung ating Mark Choco mga kasangga. Ano? Kapag tayo po halimbawa at kakakain lamang, parang gusto natin ng matamis. So hindi ganun katamis nga lang po yung ating Mark Choco sapagkat ang ginamit po dyan stevia eh. Kaya yun ang pampatamis without worries mga parents kong minamahal. Ano po? So itong ating Mark Choco na sinamahan ng mga herbal extract, yan po ay napakahusay sa ating pangatawan. Ito'y nagtataglay ng powerful antioxidants na pwedeng makatulong upang mapabuti, mga parents kong minamahal, ang ating brain functions, ha? Yung ating memorya, yung bowel movement, yung cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito'y isa rin sa pwedeng makatulong upang makaiwas po tayo sa Alzheimer's disease at dementia at cancer, mga parents kong minamahal. Iba po ang kombinasyon ng ating ingredients, yung active ingredients po ng ating Mark Choco. Ano? So, Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink na ginamitan po ng stevia bilang alternatibong pampatamis, kaya ito'y nagtataglay ng mababang calorie content, mga kasangga. Ano? Ayun na lamang po, mga parents kong minamahal. Ano po? Yun pong sangkap po natin na gotokola, yan po ay napakagandang klaseng herbal plants, mga kasangga.
0: Correct!
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at kalusugan. MG Mark Camonias. MG Mark Camonias.
1: Isang uring halaman, ito po ay isang halaman na gumagapang na ang pagkakatulad po niya ay yung pong kamuti tops, mga parents kong minamahal. Yung gulay na inihahalo natin sa isda. So ang gotokola, mga parents kong minamahal, ay napakahusay na klaseng herbal extract sapagkat ito po yung bilugan na korting bato, mga parents kong minamahal. Yung sinasabing korting bato, yung po yung kidney shape, yung pinakadahon po niya. So kung makikita po natin doon sa research, talagang ibang klase po yung hitsura ng kanyang dahon. Bilugan na ang shape niya ay parang kidney, ano po, yung pong pinakadahon niya. So ito po'y kilala sa ating bansang Pilipinas sa mga lokal na pangalan. Yan po ay tinawag nating takip kuhol. Bagamat may cola na pangalan nito, ito naman po, mga parents kong minamahal, ay walang caffeine. Walang caffeine content, mga parents kong minamahal. Hindi ito katulad ng ginagamit sa mga sikat na soft drinks sa traditional na paggagamot tulad ng Ayurveda at traditional Chinese medicine. Tinagurian itong herb of enlightenment dahil sa mga benepisyo nito sa isip at katawan. Yung pagiging alerto po natin, mga parents kong minamahal, kaya ito'y isinangkap sa ating Marchoco sapagkat kalimitan, mga kasangga, ang mga umiinom ng inuming tsokolate ay ito pong ating mga kabataan. At siyempre kung ito nga naman ang kanilang iinumin, ay pwede pong matulungan yung kanilang brain function, mga parents kong minamahal. Nagiging alerto, nagiging maayos ang kanilang memorya. Kaya yung mga estudyante, ito po yung kanilang iniinom, mga parents kong minamahal, itong ating Marchoco. Matagal na po eh, mga kasangga, sapagkat yung mga nagme-message po sa atin, yung mga estudyante, mga college, high school, syempre, yan po ay nagme-mensahe sa atin na ang kanila pong iniinom ay ito pong ating Marchoco, kaya malaki ang itutulong sa kanila para maging maayos po ang kanilang memorya dahil nariyan po yung mahusay na sangkap natin ang

0: ang daloy ng ating dugo sa ating pangatawan, yung ating blood circulation. Ano po? So, may tulong po ang ating sangkap na Goto Cola para po sa ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. At isa pang benepisyo ng ating Marchoco ay yung pong pampatalas ng kaisipan. Traditional itong ginagamit para mapabuti ang memorya, konsentrasyon at maibsan ang pagod ng utak. Ayun po mga parents kong minamahal, kung tayo po ay talagang mahilig sa inuming tsokolate, narito po yung Marchoco na may sangkap na herbal extract. Ito na nga pong Goto Cola. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco, mayaman ito sa mga tambalan na nagpapabilis ng paggawa ng collagen. Madalas itong sangkap sa mga skincare products para sa peklat or anti-aging. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco sa pamagitan ng Goto Cola ay pangpakalma. Ginagamit din ito bilang adaptogen upang mabawasan ang stress, labis na pag-alala, anxiety, at para mas masarap ang pagtulog. Kaya yung ating mga parents na naghahanap ng inuming tsokolate na makatutulong sa kanilang kalusugan, narito na po yung ating mahusay na Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Kaya yung ating Goto Cola, mga parents kong minamahal, yung pong sariwang dahon ng ating Goto Cola ay pwede po gawing salad. Pwede pong isama sa mga sopas o i-blender para gawing juice. Yan, mga parents kong minamahal. May mga paraan din para gawin po nating juice ang dahon po ng Goto Cola. Yung tinatawag nating takip kuhol. Ha? Sana po ay mas malinaw po sa inyo itong paliwanag sa isang sangkap ng ating Marchoco, ito nga pong Goto Cola, na napakaraming benepisyo sa ating pangatawan, mahusay para sa ating kalusugan. Kaya kung naghahanap kayo ng inuming tsokolate, hanapin nyo yung ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, yung chocolate namnam healthy sa katawan.
1: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
2: Ha? Nasaan na yung sombrero ko?
3: Ano na nga bang pangalan mo?
2: Teka sandali. Nakalimutan ko kung siyang ko nilagay yung sapatos ko.
1: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay. Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom ng Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia, a memory enhancer. At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia. Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.

0: Mark Choco Mix.
1: Mark Choco, Choco Linamnam, healthy sa katawan.
2: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
3: So yun po mga Kasangga, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, abay happy happy birthday po. At sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo kong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon ha? Mag-sharon. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Tugtugan mo nga ng happy birthday

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title. Ano maga? May title ba? O may titulo? May titulo? May certificate ano?
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: So... So, yun po, makasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Dagang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, ha? FB Live. Nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras, eh. Maglalive po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha?
3: Correct!
0: At sa... pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat kasamang Kasanggang James. Kaya salamat po ng marami at ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all. Kasangga,
4: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
5: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: All my ladies,
6: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho!
9: Pampa-healthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

Amigos Coffee Love. Yes, mayong butag sa tanan, Idol Kimchi. Mo pa jud ko katawag si mong ipanghatag na ko dolay. My herbal na 15 in 1. Yes, sa tanan-tanan pud nga naminaw riya sa Carmen Bohol, mayong buntag. Sa tanan na lang nga naminaw karon sa to programa niya sa BFM. Niya sa Bread Radios Dumanhog. Diya sa Hot FM sa Katmon. Ingon sa Idol Wednesday, Kuya Angel, shout out ko sa Katmonitive Chicken. Dito, gimingaw na ko sa Katmonitive Chicken. Yan sa tanan-tanan nga naminaw karon sa to programa o sa paigipabot mga palangga. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Para makapalit sa itong mga produkto langgahan nga mga lamian. Ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yes, announcement sa itong Amigos Coffee mga palanggahan. Natay price adjustment. Ha? Mo pahangyo na. Natay price decrease. O sa itawag ani. Mo barato gamay ang Amigos Capsule starting karong August. Kung sa ito, August 15. Makahangyo na mo gamay no kung pilay palit niyo diha mo discount ang Amigos Coffee og 8 pesos ha from your old price nga gipalitan karon kay bag-o ra putang nag price increase nya karon kay gasige man ig kuan hinang UI ning tanan ala ni hangyo punta dito sa tong factory mga palangga mo nang maka discount ta og 8 pesos starting August 15 mo nang alang sa tanan. Shout out sa mga taga XHR mula sana mula first floor hanggang second mula first floor hanggang second floor naka Radyo Bandera. Kamausan ni sa Radyo Bandera na kay narapod niya sa ilang lugar syempre gikan sa first floor hantod sa third floor kuno naka Radyo Bandera. narawa po na si mong tungod Kim J. Ay, nasa datong amigo si Junicio Abinido. Asa na? Juni Abinido. Guapo, basta mga Juni. Anong karon magika Juni, orasa ning kuhan. Ning siya naamta ko'y talanaon karong orasa ko'y insel niya. Waman na yun imog ipatunga. Mauna diha dong. Ang talanaon, rayod ang imong tanaon sa kinabuhi. Iwan mo na una ang imong kaugmaon. Inahanglan lang mo. Once again, shout out ya sa San sana sa shout out sa mga taga it's XHR mula first floor hanggang second floor. Amigos Coffee sa buntag. Ang butangan mo kun sugod ni unang trumpa da dong Kim J mo nang di sila kay kias.

0: Yes, padayon ta sa unahan mga palangga ha. Promo sa Amigos Coffee ha. Price adjustment. Sugod karong August 15 ato lang i-announce daan ha. Mo pa discount ang Amigos piso 8 pesos per box ang inyong discount palangga. So kung tagpila inyong palit minus 8 pesos na ta mga palangga. And then another promo sa atong Amigos Coffee mga palangga ha, padaghanay og empty box sa Amigos Coffee. Ang adunay pinakadaghan nga empty box pwede makadaog og 10,000 pesos nga cash prize. At 10 pesos nga cash prize ang dunay pinakadaghan nga empty box nga matigom. Ikaduha sa pinakadaghan is 5,000 pesos. Ikatulo 3,000. And ikaapat is 2,000 pesos. Padaghan na yung empty box Amigos Coffee. So katong wala pa kapalit niya. Wala palit na. Kanya katong sa mga namalit niya. Ayaw. So din tawag ilabay ha, ang box Amigos Coffee. And of course, nasa tayo promo sa itong Amigos Capsule. Ha? Lain sa din promo sa Amigos Capsule. Padaghan na yung blister pack sa Amigos Capsule. Ang dunay pinakadaghan, pwede po makadaog og usa ka sakong bugasumay. Ikaduha sa pinakadaghan to nga sa sakong bugasumay. O ang ikatulo, 10 ka kilong bugasumay. Larga na, larga bida, larga bula.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wapang kong kailon, nagkaragkan sa kong tabok. Naglisot pa dyan kong tabok. Oy, di ko kita eskasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kana radyad akong digamit. Wa na dyan ko'y tambal dito, mar ka na radyong Amigos.
1: Usa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, usa na katuig. Nga, sa katuig ka. Unya maurad yun na niya kong gamit. Wadyo ko, wadyo ko'y tambal. Unya kaloy sa Diyos, tambok naman ko. Batkog na ko blawat.
1: Unya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo. Usag ito yung mga sakit ni mo. Namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, tanang normal na. Akong goiter, gamay na kayo.
1: Pilagay ito'y sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanong 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong bagatong Sabado.
1: Sabado, ato lang niyaging, kato niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
2: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, tagaimig. Tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Kuhaan ka nang,
1: may daw yung mga sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
2: Oo, oh, katong din ako kabakot, nagkurog-kurog ng hotel, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang goiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Nga yeah. Ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na, nag-goon ako ato, kay abe na ko, paon ako sa Ginoo ato, kay wa na, na-surrender na ko. Nga, nagpasalamat yung ko sa, kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, na lumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, na yun, pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod o ginom ato last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oo, so August ko nagsugod. Nga, sige ko ginom niya pagka October, muna to na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurob. Nga, kanang ang witir, gamay na niya. Tauna ko eh, sige ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello?
2: Sige, ihi. Kanabang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abra apil?
2: Oo, kanabang sige pangihi, sige pangihi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitong gagway nga, inigkaot, magdugo, dayon, kaging binukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad nimo? Oh, pila edad nimo? Kalimot ko na.
2: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad nimo?
2: 56.
1: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54.
2: Oh, 55 pa to nya. Diyara dyo po na ulian sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil. Kanang, pwede na laman kung kakuraosas. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga.
1: Hmm.
2: Magsige ko silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan, na-apil po,
2: na-apil. Oo, mawagyo pwede akong nakatapang ako, ag amigos, kay sukad yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala Diyod ko magsuka, wala na nagluwa, wala na Diyod ka nang, sa katong pagbagyong tino, diregi, dihuba ko gayo, amigos ro may painom sa umbana, kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nasa
2: kanto. Wala na, naulian na, dahil, at kung pagbagyong tino, ito karagang, sakit, amigos ra may nakauli. Wa man jud ko ingon nag-inom tambal na lain. Amigos ra jud. Di jud ko magpakawa og amigos. Bisan og dili mi makapalit og kinarton. Mupalit man jud na akong paris og tanang kada adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Og na mi kwarta palit og duhang karton, tulong karton. Ana ba?
1: So, pwede ra magpalit og sasi-sasi, no?
2: Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom og amigos, wag yun ko'y undang-undang. Hantag karon.
1: Straight lang yun.
2: Oo. Mauna lang dyan ay akong disalidan. Kaya ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni kuan sirna head
1: mahibo
2: nagkuha ko sa akong premyo bugas kayo ano pa yung hindi makapahinaw sa radyo lagi nga nakadaog ko nakita eh nakurat yun eh siyempre kuan na ba dako kay kausapan akong lawas ron ba
1: ligo na
2: buyag uy kanang ako na lang galing makatrabaho rin sa balay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400 oh, kape, na normal na taro.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan takuan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
2: Oo. Oh. Nagpa-sugar po atong di man ko nang bago kay pirmi lang ko magpa-sugar na sige magkuan na normal na akong sugar kay madlok magkukuog ka ng
1: so kung nakay pa rin may naman every three months
2: magpa-sugar ko.
1: Okay, nya wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na akong sugar nya.
1: Kanya, ang imong
2: di na kayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
2: Na, grabe, mura na inoamig bagong ninyo.
1: Nga naman, kani, nga naman, nangotana si Idol BTC, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
2: Ang angkay, makakuan mong ko, kanang makakuan ko ba nga, sa una katong napakusakit, halos akong bana, sige panguhit, mura gapon kayo, dili mo itik, kayo nila, dito magamit, yara, laging niwang nga kay, niwang kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng, way kuan ba, guon lang ang bana, at so nadlok na gali ko, basig ngunit taglain ang bana. Pero karon. Nga, grabe!
1: Nga naman?
2: Kada gabi, kamang.
1: Pila sa edad di mo? Pila sa edad di mo?
2: 56 na. Pero mura na. Mura o kung kagakong lawas. Panawan ni mura na 30 ka. 30. Nakaup naman. Nakaup naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na pagka December nga ingon siya mamors na kuno kayo ka?
2: Isawag mo itong pag niya. Isawag mo niya kayo na. Kuya, diyan po ko'y diyan ang amigos mo, diyan nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya, diyan ang amigos, diyan nakaluwas na ho. Munang, munang dilit diyan, undangan. Istak sa akong pares, eh, kanaliging yaan ko pirme. Kaya mama sa hero.
1: Sige, sige, daghan kayo salamat kay one year na mga nagamit ang amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
2: Ay, thank you kayo, kuya. Kapinan,
1: pagkita to, oh. Pagkapina na tugtunga sa sakong buga sumay.
2: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindok na nagawat ng pinaskuhan.
1: Pagkapina sa natugtungan, pagkapina sa natug 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, good?
2: Okay tayo, oy. Kanang ang amigos. Maugyoy ka ng mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na kay paglaong bitaw pero magamit sa amigos makuan mabalik yung tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan kaya ko nawa naman ako paglaong taon na kaya luwas mo ko sa amigos man kaya ko pagpasalamat sa amigos ko pe.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa kunimo eh.
2: Ano ang kayo? Nakarungo kayo. Nalipay, manggugo tayo.
1: Nalipay dyan kayo. Oo,
2: nalipay kayo ko ba?
1: Ah, sige, ingna niya. Si Junil ha. Kato pag naon ha. Napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May coffee ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Nagbitay. Sige, bitaw. May panghita diri. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butika, nautdan man, may gali atong December, nakapalit ni upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuloray inyo. Mutay, tuloray na palit
1: yan. At isa kayo tayo pangalan mo, Vivian.
2: Vivian Labides.
1: Vivian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Ah, salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Ah, salamat, mabush.
0: Yes, nagandang salamat sa mga testimonya sa mga palangga nga naminaw sa pagipaabot ninyo ha. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Palit na Amigos Coffee mga palangga. Yes, ingon si Kim Ji, Kuya Angel, department store yan, yung XHR. Yes, department store sa mga nag-shopping-shopping diha karon nagpaminaw o Grado Bandera. Ay, alam tama mo, paminaw sa kong programa. Waray, upay. Amigos Capsule. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Maupay ito na products para sa may mga karamdaman. Ito na ito. Yes, para sa tanan mga palangga ha, karong starting August 15 nanay discount ang Amigos Coffee 8 pesos ha, mo adjust na ta, mo decrease or mag ano sa itawagin na mag low price ta, magpahangyo tag 8 pesos kay nakahangyo man sa ta August 15 mga palangga. Yes, at sa pagkipabot ha, sa mga nanay ug tatay, mga dudung ug inday nga naminaw karon. Gikan sa Amigos Capsule, arita, or gikan sa Amigos Coffee, padulong ta sa Amigos Capsule mga palangga. Tara, di ta maglangan-langan kay duham ni itong produkto, Amigos Coffee plus Amigos Capsule. Then atay mga promo palangga ha, padaghan na yung empty box sa Amigos, Amigos Coffee. Ang doon ay pinakadaghan nga empty box sa Amigos Coffee, pwede makadaog og cash price nga 10,000 pesos. And then ikaduha sa pinakadaghan nga empty box Amigos Coffee worth of 5,000. Ang ikatulo 3,000 and ang ikaupat sa pinakadaghan 2,000 pesos. So tara. Tiguman ang mga box sa Amigos Coffee and of course atong Amigos Capsule side. Pinakadaghan nga empty blister sa Amigos Capsule nga matigom adunay usa ka sakong bugas umay. And then tunga sa sakong bugas umay og napulo ka kilong bugas umay. Let's go.
1: Hello kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan nato sir?
3: Si Ramer Baligwata kuya.
1: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
3: Yes, Kuya. No, ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no, ang ato, ako ang pamati sa akong panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka aka remove sa atong hugaw so gaan atong agaan gid akong lawas kanang
1: lapit kay para kay Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
3: oh maglisod kog kalibang usahay kapiin na usahay magbaan pero so, nga nagsige na ko sa capsule nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag ko hapon
1: lawas buntag ko hapon nindot ang lihok-lihok liskay
3: lagsik yung kayo, kuya, no, lahi yung kayo nga kanang bita kayo no mo kanang Amigos capsule, mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo bitok sa imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gin ako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panook up or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin nga kuan kanang imong mga murabak kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
1: so, mo na so far kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa atong Amigos Capsule. Anya na yes, na lang utana ko yara mer na mari si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Huntilya. Siya nga pagutan ana us ko yara mer ko Angel kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience ya nakabuldos pa bugka?
3: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutana kay Angel. So nindot kay Angel no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, bro. Pero sa una, barag, dugay mo barog.
3: Wala, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
3: Wala kuya. Ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha? Epektibo ni nga to ang kuhan? Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule? Alang ni mo? Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila?
3: Makaalang sa...
1: Makaprove yun lang itong Amigos Capsule niya?
3: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga to ang gear karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edad-daran na, o oh, sama, apoy upan nga dili pa edad-daran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Nindot siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa iyo pa, wala. Hangtod na, maghayag na, kuya, portigyan. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema ka, may sa ilang kataw, una dungan sila na nabuhi pero una namatay ang ilang nabuhi so kaning Amigos Capsule ta Amigos Capsule lang ta mga pare
1: nindot pila edad na to pila edad na to
3: ako kuya ang edad na ko 52 na jud ko
1: 52 okay tagaasa din sa Japan kuya tagaasa din ta kuya Rams.
3: Nakaroon ko niyo yan, nakuyo sa dili sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, nagagay. Salamat, Kuya Rams!
3: Daghang kayong salamat, Kuya.
1: Daghang salamat.
0: Yes, daghang salamat, Kuya Ramir Baligwatson, sa paigipabot. Amigos Capsule plus Amigos Coffee, mga palangga. Tara, let's!
4: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod! Apilang akong likod! Murag, gitatugan kong pato! Lisod na kayo ilagaw!
5: Sige, nagyugagreklamo, analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
4: Unsa man po na, pasin. Mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
5: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal na siya nga tambal. Nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
4: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
5: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, huwag mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
4: Hmm, mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Remember all the crimes. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
5: Mauna lo. Tugod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo ha.
4: Salamat kayo, apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
6: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, sa paigipabot palangga, palit na dito ang Amigos Capsule. Alang sa tanan ha, ay magkalimot sa promo sa itong Amigos Coffee o Amigos Capsule ha. Mapalit lang itong mga produkto mga palangga sa mga suking butikag tindahan dool diha dapit sa inyohang lugar. Tara, let's on sa paigipabot alang sa tanan.
6: Kapoy? Stress? Gusto ka ba mahimong mas healthy, mas fresh, ug mas energized kada adlaw? Sulayi ang Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, dipuno kini sa powerful natural ingredients sama sa glutathione para mas glowing ug healthy skin, collagen para mas ligon ug youthful ang panit, vitamin C pampalakas sa immune system, ampalaya tabang sa blood sugar control, L-carnitine para sa fat burning ug energy boost, spirulina superfood para sa overall wellness, guyabano ug mangosteen rich in antioxidants, green tea detox og metabolism support, psyllium husk para sa maayong digestion, ginseng pampalakas sa stamina, og barley natural fiber og nutrients. Busa kung gusto kag kusog, healthy body og glowing confidence. Amigos Capsule na, Amigos Capsule. Palit na og himuha ang healthy lifestyle. Amigos Capsule. Ang Amigos Capsule, mapalit na karon sa tanang pharmacy o sa tanang dealer, tibuok Visayas. Palit na!
0: Yes, ang sapay ipabot, palit na mga palangga. Ay naglangay-langay lang ka, palit na Amigos Capsule o Amigos Coffee. Yes, so na tayo kong oras. Dagang salamat ug maayong buntag sa tanan.

0: Yes, mga yung buntag mga lods, ari na ta, amigas coffee, amigas capsule. Balita sa proven, tested, subok na sa kadaghana. Yes, karong orasa mga higala, kauban ang inyong DJ Baday mga lods. Ari ta sa pagpaminaw sa ka-epektibo.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, ampalaya, green tea, cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
3: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pilsen.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
8: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Boss, ayun yung babaeng gusto ko. Paglaki ko, liligawan ko yan.
3: Hala, shota ako yan eh.
2: Weh, shota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan.
3: Anong tatanong mo dyan? 1 plus 1? Siyempre sasagot yun.
2: Hindi oh. Age doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, kain

kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah, the number one non-stop music station. Radyo Bandera Katarman.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

kalibutan o may daring isda. Bisan ako lagas na an akun kasing kasing batanong pa.

Ishka, karawan ng arbanin apun paghigugma. Sige na, it akun binirubisika. Hashtaya na,

0: บาริโอวัต
1: ต 88.1 Radio Bandera Kata

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kupo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa,

499 pesos naman para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay

0: Tagumpay sa kalusugan
1: nationwide.
0: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen, at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
2: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Sorry, magsalo po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
4: si Lintang Kapater? Si George, kayo po ito ng
5: implantation
6: si Alvin Tang,
7: parang Grace Santa Cruz.
6: Lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaramunan.
8: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
9: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para magpadayo na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan na kaya sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom rice coffee mix para sa inyong mga mayong panglawas. Sa
10: lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para makaranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
0: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
11: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating panatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating po namang Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan? Tara na po at

0: sa ating po namang programa. Kwentuhan, pangkalusugan mga kaibigan. Siyempre, hatid dyan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, at yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siyempre pa mga kaibigan, ano man po ang inyo po namang ginagawa sa mga oras ito, pwede na kayong tumawag sa 0-969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa mga kaibigan. At eto na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Gandang maga po.
0: Yes,
1: gandang
0: po.
1: Gandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po nanay. Sino po sila?
1: Belia po. Belia Villanueva po.
0: Belia, okay. Nanay Belia, taga saan po kayo
1: dito
0: nanay?
1: Tumawag. Dito po sa Gumaca.
0: Ah, okay po nanay. Sige po. Ano po ba yung may paglilingkod ko po sa inyo nanay Belia ng Gumaca, Quezon.
1: Opo. Ay, wala po. Ako po yung tumawag sa inyo kahapon.
0: Ah, opo nanay. Sige
1: na,
0: po.
1: Oo. Eh, sabi niya ipagpatuloy ko lang yung yung Rice Coffee para pinagpapatuloy ko naman po, nawawala nga po yung sakit ng binti.
0: Ah, okay po nanay. Very good po yun nanay. At kayo po ay matagal nang umiinom ng ating Rice Coffee?
1: Mula lang po ng last week ng September.
0: Ah, okay po. Ilang taon na po kay nanay Belia?
1: 71 po.
0: Okay po. At
1: okay po.
0: Yes po nanay. At patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating Rice Coffee?
1: Opo.
0: Very good po yun nanay. At sana po naman ituloy-tuloy po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee nanay. Meron po ba kayong katanungan sa akin? Napatawag po kayo ngayon?
1: Wala po. Ay ano lang po, sabi niyo lang po kasi kahapon pagpatuloy ko lang. Kaya pinagpapatuloy ko lang po. Tanong ko po kung yung bukol ko po, diba sabi po ng doktor ay tumor daw po yun.
0: Mm.
1: Ay balo ko nga po itong pa-opera ngayong October.
0: Mm-mm.
1: I-schedule nga po. Pagpunta ko po sa Lucena.
0: Mm-mm. Okay naman po yun, nanay. Okay naman po yun kung inyo pong papa-opera kasi maigi po na na kumbaga yun po yung ng doktor sa inyo, yun po yung advice po sa inyo. Mas alam po ng mga doktor yan kung ano po yung nararapat po sa inyo. Pero nanay, yung pag-iinom ng ating Rice Coffee makakatulong po sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay?
1: Ipagpapatuloy ko na lang po.
0: Yes
1: kasi
0: po nanay.
1: Kasi po lumalaki na siya itong bubog. Kaya dapat na-opera na.
0: Yes po nanay. Kailangan lang po na umiinom kayo ng ating Rice Coffee kasi makakatulong po ito sa inyo para mapanumbalik po yung lakas po ninyo. At the same time, yung pong pwede pong maging komplikasyon ay mapigilan po sana ng ating Rice Coffee. Ano po?
1: Okay po.
0: Yes po nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po
1: salamat
0: nanay.
1: Salamat din po. God bless din po.
0: Thank you very much po nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po.
1: Salamat din.
0: Okay. Thank you nanay. All the way from Gumaca, Quezon. Si Nanay Belia ng Gumaca, Quezon. Siya po ay may bukol at schedule na operahan pero nagtatanong kung pwede po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee. Actually po mga kaibigan, sabi nga natin, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating po namang Rice Coffee. Marami na tayong pagkakataon, mga testimonya na nagpatunay ng bisa at galing po naman ng ating Rice Coffee. Pagdating po naman sa mga bukol-bukol na yan. Kaya nga po mga kaibigan, kami po ay kumbaga malugod na nagsasabi na makakatulong po kapag tayo po ay nakakarinig na may mga problema sa mga ganyan pong uri ng mga karamdaman, mga bukol-bukol. Kasi meron na tayong, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan ng ating Rice Coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ako po si Marla Pabiliano, dati po ninyong taga-ilayang Iyam, Lucena City.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Marla Pabiliano.
0: Merla. Okay
2: Pabiliano.
0: Taga saan po kayo, nanay?
2: Kagailaya ngayon po, Lucena City.
0: Lucena, okay po nanay. Ilang taon na po si Nanay Merla?
2: 70 po ako.
0: 70?
2: Ako po yung, ako po yung nagpa-laboratory na at pick-up. Sabi ko po sa inyo, kahapon.
0: Opo, ano, kumusta?
2: At okay na po ako. Salamat na po sa rice coffee.
0: Bakit po?
2: At binigyan ako ng pagkakataong umayos sa isang pakiramdam. Kaya lang po, ang kwan po, yung kreya po ba nakakapagpababa?
0: Nanay, nakakatulong po yung ating rice coffee doon. Nakakatulong po.
2: Opo. Ay, kwan po, marami pong laging normal na isasakit ko po, maraming laging normal po. Okay na po ang pakaramdam ko.
0: Ano po yung mga nag-normal sa inyo, nanay, simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee?
2: Yung pong na high blood, na baba. Pero taas baba din po.
0: Opo.
2: Hindi po pare pareho.
0: Yes,
2: marami po.
0: Po.
2: Nakalimutan ko na yung iba.
0: Nakalimutan din yung iba. Ang ibig lang sabihin, pero po sa pakiramdam.
2: Pero marami.
0: Nanay, pero
2: okay po, okay naman po. Yun lang pong nataas pag may tayong high blood.
0: Opo, kasi baka po nakakain pa rin kayo ng mga dapat na hindi na po natin nakakain.
2: Ay, diba? Tama po ang sabi ninyo. Opo, kung po yun, yung mga sakit ko po, yung mga nalimutan ko na po. Baka marami po ang nagbaba sa akin.
0: So, marami po sa inyo na matataas nung una po ninyong nagpa-laboratory po kayo, pero ngayong umiinom na kayo.
2: Nabawasan na po.
0: Nabawasan
2: na
0: po.
2: Na lang pong kreya.
0: Yung kreya na lang, medyo pagdaan. Mataas. Opo.
2: Mga kolesterol po pala ang
0: kolesterol. Tama. Opo.
2: Kaya yung mga gout po, yung pananakit ng katawan niyo po, ang naaalis sa akin.
0: Blood sugar
2: okay
0: po ninyo. Blood sugar po ninyo, nanay. Kumusta?
2: Wala po.
0: Okay naman.
2: Nag-aalala nga po yung anak ko, sabi sa akin, baka nakapagpataas ang kreya. Creatinine. Ay, hindi po totoo yun.
0: Opo.
2: At yun talaga po din akong nakon. Kaya lang po ako yung nakakuha ng maaalat.
0: Oo.
2: At hindi ngayon po yung tumaas na po. Mataas ang kliya ngayon. At di sabi ko, ako yung nakuha na lang sa rice coffee.
0: Opo. Tama po yan. Sige po.
2: Opo. At kaya sa Kuya Boy, ako yung nagpapasalamat na sa inyo.
0: Opo.
2: Kaya totoo lang po, nakaya. Hindi ako nakakalig sa isang eskasyon ninyo. Ay, di ako yung umabot pa ngayon. Kaya nga po, inaabang-abang ako nga po kayo. Ay, baka po na nga ako yung inatid ng anak ko at ako po yung baka ma-hybrid.
0: Opo.
2: Ayos na po. Gawa po nang bumili nga po ako ngayon, rice cooker, dalawang bak. Nagaya na pa ako ng 25
0: pang
2: mabili.
0: Wala pa po dyan po. Sa
2: wala pa po
0: sa Lucena. Sige po nanay,
2: wala pa pong mabili. Capsule, galing po ako sa TGP.
0: Pero yung ating 14 in 1 plus 1, meron
2: ang dami po.
0: Dami, okay, dami.
2: Opo.
0: Yung ating 25 in 1 lang ang wala pa.
2: Opo, yun ang inaabangan ko nga po.
0: Sige po nanay. Ay, po.
2: Maraming salamat sa iyo at ako ibigay ng yung mga gamot na yon. Dati nga po, may programa kayo. Akala ko yung lang yun. Tugtugay pa na po ay inyong yung sinasabi sa radyo. Nakapakinig na ako sa inyo.
0: Maraming
2: lagi
0: salamat
2: po. Ako nag-aabang, lagi po nga ako nag-aabang sa inyo na makinig.
0: Thank you very much po, nanay. At sana
2: tatlong
0: po naman
2: po. Tatlong buwan na po. Ito lang po.
0: Opo, nanay. Nung
2: dati po, hindi ko pansin yun. Pero ngayon po, nang makinig ko ang busit inyo, nasa rice coffee, nagtuloy-tuloy na po ang pakikinig ko.
0: Kaya salamat.
2: Kaya pag may pupunta po ako, ako na uwi agad at nang makakinig sa inyong programa.
0: Salamat po.
2: Maganda kalusugan.
0: Thank you very
2: salamat
0: much.
2: Salamat po. Sana po huwag maalis yung inyong programa na yun. Ano po?
0: Thank you po, nanay. Basta po nandiyan kayo lagi.
2: Okay na po.
0: Basta nandiyan lang kayo lagi. Basta lagi kayong nakikinig. Hindi po maalis yung programa natin. Diba?
2: Salamat po ng marami. Nagkaroon kayo ng programang ganun. Ano
0: salamat
2: po, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo, nanay. Thank you very
2: Kuya
0: much.
2: Kuya Boy, po. Maraming salamat po.
0: Salamat God po sa inyo. Po God bless po sa inyo, po. Nanay. Mag-iingat kayo lagi. Patuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Lagi din po akong tatawag sa inyo.
0: Salamat po, nanay. Mabuhay po kayo.
2: Po. Yung isa ko nga po, kaibigan, ay nagaling po sa rice coffee.
0: Gumaling
2: po. Binigyan ko siya. Lagi na rin po nabili siya. At siya po ay Sige po, kaya boy.
0: Salamat po sa inyo, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat.
2: Opo. Opo.
0: Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po. Salamat po sa inyo. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Sa ating po namang kwentuhan, kalusugan pa rin. Hatid siyempre yan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Tawag po mga kaibigan. Para naman eh, ating po namang maintindihan katulad po ni Nanay Merla na napakaganda po na kanyang sinabi. Eh, marami na pong mga nag-normal po sa kanya doon sa kanyang laboratory. Yun na lang pong isa, yung CREA. Yan po ay kumbaga kailangan pong ituloy-tuloy pa yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yan. Plus, yung pong ginagawa po natin sa pagkain po natin. Kasi naami naman ni Nanay Merla na nakakakain pa rin siya ng mga bagay na dapat hindi na po kinakain talaga. Kasi sabi ko nga po mga kaibigan na yung disiplina sa pagkain, yan po yung magliligtas po, po naman sa atin. At magpapatuloy po ng ating po namang magandang kalusugan. Kapag nakita po natin na disiplinado tayo sa pagkain, plus yung pag-iinom ng ating rice coffee, yun po mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Magandang kalusugan po. Sino po, sir? Kuya Boy, si Pipito Nangal po.
0: Pipito? Okay po. Taga saan po si Tatay Pipito?
3: Alameda City po, Pangasinan.
0: Pangasinan. Okay po. Tatay, ilang taon na po?
3: 67 po.
0: Okay, 67 years old. Tatay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
3: Opo. Bumili ako ko rin ng kwan eh. Dalawang bak na 25-in-1 at saka 14-in-1.
0: Ah, meron na po kayong 25-in-1 na nabili?
3: Opo, kanina lang.
0: Alright.
3: Ay, Kuya Bong, tatanong po lang ako kasi
0: opo,
3: may kapatid ako sa Bataan kung mayroon, may kwento doon, may rice coffee doon doon sa Bataan.
0: Sa Bataan po. Sa Bataan opo po, meron din pong ating rice coffee, Tatay. Meron pong ating rice coffee mix herbal coffee 14+1 doon.
3: Ay, sa binalotin po siya eh.
0: Opo.
3: Binalotihan, Bataan.
0: Sa Bataan, okay po.
3: Opo.
0: Itanong po natin doon sa mga butika po doon, yung ating po namang rice coffee at doon po natin makukuha yung rice coffee natin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, doon po naman sa Bataan. Okay po.
3: Po?
0: Sa Bataan po, meron po na, yes po, meron pong ano, meron pong mabibili sa Bataan po, Tatay, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores doon po sa Bataan.
3: Ay, yun po.
0: Yes po. Basta hanapin lang po natin, Tatay, yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Okay po?
3: Opo.
0: Okay po. Sige po, Tatay.
3: Salamat po.
0: Yes po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay.
3: Okay, thank you po.
0: Okay po, maraming salamat. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0: Tawag lang po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Tawag nyo na po yan. Dito po naman sa ating programa, mga kaibigan, kung may mga katanungan po kayo, nais po ninyong maibahagi po naman dito po naman sa atin. Maibigay po ninyo yung inyo po namang mga testimonya, mga patotoo tungkol po naman sa ating po namang produkto, mga kaibigan. Ito na yun, yung pagkakataon po, mga kaibigan, na maibahagi po ninyo ang inyo po namang mga testimonya sa ating po namang programa. Yung mga testimonya patungkol po naman sa ating po namang produkto, mga kaibigan, yung pag-iinom ng ating po namang rice coffee at syempre yung mga nararamdaman po ninyong pagbabago sa inyong po namang kalusugan. Kasi sa tuloy-tuloy nga po, sabi nga po natin, sa tuloy-tuloy ng pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Hindi po ito yung instant, mga kaibigan, na uminom ka ngayon, mamaya wala na, mga kaibigan. Kasi po yung pinaka rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga karamdaman, siya pong inaalis, tinatanggal ng ating po namang rice coffee. Which is yung po yung mga basura, mga toxins po, mga kaibigan, mga impurities sa loob po ng ating katawan na siya pong nagpapahirap po naman sa atin. Pinagbumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ganun po yung ginagawa ng ating rice coffee cleansing. Detoxification, lahat po naman ng mga nakadikit na ng mga basura doon po naman sa loob ng ating katawan na nagiging sanhi po naman ng poor circulation, poor blood circulation ng ating po namang dugo sa loob ng ating katawan. Kaya po nagkakaroon ng mga barabara, kaya nagkakaroon tayo ng mga problema, nagkakaroon tayo ng mga tawag dito yung mga sakit-sakit dahil po naman dun sa tinatawag nating poor blood circulation, mga kaibigan. Kasi nga dun sa mga bara na nakadikit na, mga kaibigan, na hindi po natin natatanggal, hindi po naaalis dahil po naman sa kakulangan natin ng nutrisyon. Kaya dahil po naman sa araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, dahil ito po ay sagana sa nutrisyon, yung ating po namang rice coffee, doon po natin nakukuha yung iba't ibang uri ng mga karamdaman na nagpapahirap po naman sa atin kapag hindi po naman maganda yung sirkulasyon po ng dugo sa loob ng ating katawan dahil po doon sa mga basura na yon na nakakabaran na po doon sa pag-circulate po naman ng dugo sa loob ng ating katawan. At yung buong sistema po ng ating katawan, mga kaibigan, ay nagiging problema kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon. Kaya po nandyan yung ating rice coffee para punuan po naman yung kakulangan ng nutrisyon sa loob ng ating katawan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, si Randovic.
0: Randovic. Okay, dati Randovic, kumusta po kayo?
1: Okay lang, naghahanap ako ng gamon ng rice coffee dito. Wala akong makikita talaga.
0: Saan po?
1: Pumunta ako sa Biloy.
0: Saan po kayo, South? Tatay? Saan po nga kayo?
1: South. Wala talaga.
0: South?
1: Ano dito po yung Binyan.
0: Binyan, Laguna?
1: Opo.
0: Teka lang po, tatay, ha. Wait lang po. At atin po namang titingnan dito. Laguna po, tatay, di ba?
1: Opo, Binyan, South.
0: Binyan, okay. Dito po sa Laguna, tatay, Binyan, pwede kayo makabili ng ating produkto, tatay, na rice coffee. Diyan po sa Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy.
1: Galing na ako dun, Kuya Boy, wala.
0: Ah, nakapunta na po kayo dito. Meron po, tatay, eh. Sa Murang Gamot Drugstore. Ang alam ko po ay ka-deliver lang po doon ng ating po namang rice coffee, tatay. Murang Gamot Drugstore. Binyan po ito, ha, Laguna. Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy.
1: Kasi nung isang araw,
0: apo,
1: pumunta kami doon, talaga wala.
0: Hanap pa.
1: Nanganap ako.
0: Tama po, tatay. Opo. Doon po, tatay, ha, Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy po, tatay. Yan po yan sa Binyan.
1: Dito po yung Kuya Boy sa may isaw?
0: Hindi ko po alam tatay yung pinaka-address ng ng mga butikang ito. Pero ito po tatay, hanapin lang po natin yung mga binabanggit ko pong butika: Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy at St. Andrew Pharmacy.
1: Sige po Kuya Boy, pupunta ako doon sa Laurito.
0: Yon, Laurito tatay.
1: Sige po Kuya Boy, saan no?
0: Apo.
1: Salamat po Kuya Boy.
0: Tatay, maraming salamat. Balitaan niyo po ako. Halimbawa, nakapunta na kayo tatay, balitaan niyo po ako kung may nakuha kayo para hindi po naman na para malaman po ng ating mga tagapakinig at the same time yung mga taga Laguna din, taga Binyan, kung saan po natin mabibili talaga, kung saan kayo nakabili tatay. Ano po, matulungan natin sila.
1: Apo.
0: Maraming salamat.
1: Salamat po Kuya Boy.
0: Thank you very much. Apo, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Thank you very much. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much. Yan po si Tatay Randovic ng Laguna. At talagang patuloy po naghahanap yung ating mga kababayan.

0: Sige po mga kaibigan, maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, ito po naman ang unikod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
3: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
2: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
4: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
2: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
5: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Choco linamnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera,
5: Katarman. All my ladies. Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at may yaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: May yaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Hoy! Happy hapon na!
4: Hoy! Happy hapon na!
5: Hoy! Happy hapon na!
3: Happy hapon!
6: Happy hapon!
7: Happy

0: Tricycle sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama-sama Agustin, Green Coffee Bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, Green Tea, Guayabano, Ginseng, Psyllium Husk, Spirulina, Stevia, Vitamin C, L-Carnitine, Collagen, Non-Dairy Creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo.
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
13: Basta radyo, ibandera mo.
15: Happy hapon.
16: Happy hapon. Happy

sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
13: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kay vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Oh, at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na.
10: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Twilight, Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: Folk, rock, and country. Twilight Express.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
2: Radyo Bandera Katarman.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Choco linam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatag-

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Iban

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: kita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay. Iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan. Sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi. Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika. Lahat pinagsama-sama. Lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
13: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye.

0: Radyo Montera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Montera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye.

0: Pag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your
1: station. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
2: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. 88.1
2: Radio, Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Naniniwala ka ba sa reincarnation? Paano pag sinabi ko sa'yo na meron kang pwedeng puntahan para malaman mo kung sino ka dati?

0: 88.1.
1: Tricycle, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: at Vida at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: pa muna, Prinsipe pa. Linya natin, pwede rin yung tawagan. 0969-07-16213. Once again, 0969-07-16213. Mga kabandera, yan ho ang ating pangmalakasan ay smart. Alright, good morning.
1: Good morning
0: sa mga nakatutok na sa mga oras na ito.

0: Hello, good morning kay Maribel. Sabi niya, good morning. Okay, good morning sa iyo, madam. Wala naman kay Jana C. Jana C, good morning po sa lahat ng gising at gising na. Pati na rin po sa mga nagtutulog-tulugan pa dyan. Good morning sa inyo, Papa Prince, at sa lahat ng mga taga Northern Samar.
1: Good morning.
0: Good morning. Muli si Ronel. Si Ronel ako Dicen. Good morning sa iyo, Papa Prince. Good morning. At sabi na, good morning po sa iyo, Ronel. Entro pa lang ni Papa Prince. Iba talaga. Nakakapukaw ng diwa. Oo nga eh. Alam mo na mga kabandera yung mga tugtugan natin dito. Talagang kakaiba. Baga, kailangan hype na hype ah. Para yung mga kabandera natin, imbis na matutulog, magigising talaga. Ganon. Hello mo pa yung aga sa mga taga na Gamay Northern Samar. Especially the dad sa Sky Radio Gamay 97.1. Na sa mga taga Segundo Distrito, maupay nga aga sa iyong atanan. Good morning din sa iyo dyan, Jana C. O, intro pa lang, gising ka na talaga. Ay, si Clyde Lister Herrera, simpish nakatutok na sa atin. Good morning daw. Hello, good morning sa iyo. Ito, maaga tong nagbubukas ng radyo. Sabi niya, aga-aga pa lang nagbubukas na daw sila. 5:49 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mga kabandera, oras atin po yan sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Mapag-ihapon natin ang best coffee green ng kaping ora palpitation ng diri maslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit na ito sa katarang mga pharmacy diri sa Bungto, San Ketarman. Hello, good morning kay Angge Angge. Good morning, Idol, from Lauang. Hello, good morning sa mga taga Lauang. Gising na, bango na. Kasama niyo po ako hanggang alas 7:30 ng umaga. Selena Sibar, nakatutok na sa atin. Good morning po, sabi niya. Hello, good morning, madam. Ay, yung mga nakaradyo dyan, pwede kayo magparamdam. Tawag na 0969071622.

Kundi ang buong taga Northern Samba. Oo. Happy piyesta sa mga nagpipiyesta, mga kabandera. Sana may ano.

Aaron Jan. Wala? Ano ba yan? Nagkape na ba kayo mga kabandera? Hindi pa. Hindi pa kayo nagkakape. Nako, ito ang pinakamagandang kape sa inyo talaga mga kabandera. Ang best coffee green. Ang kapeng ora palpitation yung Dermas Loam sa iyo sorok-sorok. Papapalit ito sa tanang ng mga pharmacy dito sa Bungto San Germán. Kaya, naano pa niyo ginuhulat? Pagbalhin na kita. Ito saan kape nga pinaka the best and best coffee green, ha? Kahapon, Papa Prince, hindi po ako nakatutok ng matagal dahil nalobat po yung cellphone ko. Nakalimutan ko po kasing i-charge. Ang sinasabi ko sa inyo, charge nyo yan eh. Ayan tolo, hindi mo nakita, hindi mo narinig na sinautot ka ni Janas eh. Sabi ni Janas eh, I love you, Ronel. Joke lang. Paniwala si ano. Paniwala si Janas. Sinungaling talaga to si Papa Prince. Story maker to. Joke lang naman mga kabanda. Mayroon naman talaga kayo mga masyado kayo mga seryoso sa buhay ninyo. Joke lang ako. Ano ka ba? Alam mo naman si Papa Prince pag aga-aga pala mas rio na ano mga kasangkayan ko sa kahanginan. Oy, shoutout nida sa taga barangay Baybay, Gamay Northern Sama. Especially ang mga nakatutok na dumadagong-dong ang kanilang mga radyo. Good morning! Oy, shoutout kay Gerson de la Cruz Tarayo. Good morning po from barangay Daos, San Jose, Northern Sama. Open nga aga sa mga taga San Jose. Di ba piyesta kahapon? Piyesta pala kahapon sa inyo. Tapos di ka nang nag-invite Gerson. Number 0969071621. Once again, 0969071621. Nahabol mga kabandera. Dili, tawagan mo na ako ngayon. Ora mismo mga kabandera. At syempre, yung mga taga-dalakit na nakatutok sa mga taga-barangay Makagta sa Old Rizal. Ano pa ini? Na mga naka-tune in sa aton. Dira sa mga taga-Bubon, Mondragon, maupay nga aga. Nga na mga taga-Pambuhan. Pambuhan Northern Samar.

0: Oo, huwag kayong aalis ha. Kasi magsasama-sama tayo hanggang alas 7.30 pa po ng umaga, mga kabandera. Araw tayo ngayon ng Webes. Friday na naman tomorrow. Yehe! Yehe! Work from home. Pero yung mga nagtatrabaho sa radyo, walang work from home. Papasok ko talaga. Alang ano, dalhin mo yung mic sa bahay ninyo. Hindi naman pwede yun, di ba? Ano ka ba? Good morning, Papa Friends. Gising, gising, gising, gising. Norte, shout out sa inga to na. Ay, sabi na, no? Show your support from San Roque mula kay Lina Asibar. Ay, si Joshua, late ka na, Joshua. Ang nangyari, tulog-tulugan. Open aga, Papa Prince. Pa-shoutout po din sa Barangay Makarit, Berry Northern, Shamar. Pa-shoutout din po Androl at Flores Family. Salamat po sa pagbasa. Oo, gising na, gising na, gising na! Bango na, happy birthday, mga kabandera, sa mga nagbo-birthday. Kaya naman!
1: Happy birthday!
0: Lumundag yung my birthday!

Ayun, happy birthday sa mga nagbe-birthday yan na. Welcome back sa programa natin, Gising Norte. Gising na. Hello, good morning kay Kuya John Galacio. Galacio, good morning po. Shoutout naman po dito sa Barangay Magtaon. Hello sa mga taga-Barangay Magtaon. Hopay nga aga sa iyo nga tanan. Lalo may Kisi Pinida Esteria. Good morning po. Hello, good morning. Mula nga Jemboy Digia. Good morning Idol from Barangay Binatiklan, Lauang, Northern Samar. And shoutout sa mga taga Barangay Kablangan, Mondragon, Northern Samar. Layo nang nararating ng mga ano natin, programa natin. Mula naman kay Ronel, as sabi niya, pa-shoutout po Papa Prince sa aming taga-piano dyan sa Baptist Church, Katarmana. Napakaganda. Yan po ay si Ma'am Zera Galiedo. Yeah. Ay, Galido lang pala. Hello, good morning sa iyo, Ma'am. Alam mo, ako parang gusto ko rin mag-piano, pero parang ayaw sa akin ng piano. Hindi ko alam kung anong pipindutin ko. Kaya naniniwala ko, yung mga tao talaga, may kanya-kanya talaga mga talento, mga kapatid. Oo, may mga bagay na alam ko na hindi nyo alam, na alam nyo at hindi ko rin alam. Diba? Ano ba yan? Mula kay Sir Marco Studio, shout out kan Sir Ray Orsua, Erinco Del Monte, Romualdo Delorino Sizes, watching live from Palau, Leyte. Sa mga nakatutok po sa kanilang mga radyo, maupay nga aga sa iyong tana. Pag matana, kayaga na. Ito yung mga kapitbahay doon nga wala pa pagmamarata, pamukawa na ganito niyo. Kalamay pa manliwat ka. Oo, kay masugad oy. Bay ko ito parang balidya sa lugar ha. Ayun mo sa lugar, wala ka pagbalidya. Kinaturog ka na, paborito pa naman ito sa bata, may hinulat ka maglibot, nagkinaturog ka lang ay. Sanglit paggamata na ka. Nakasangkayan ko sa kahanginan. Shout out sa mga igkasi ko pala pag noon, maupay nga aga sa iyong atanan. Oh, good morning, Jan. Sa mga taga ko ah, hindi na sa tuining nga, nangangalimtang ko din nga Permina ka Radyo Bandera. Oo, basta. Yung mga lagi nakatutok sa Radyo Bandera na lang. Hindi naman kayo nagpaparamdam sa akin. Mga kabandera. Pa-shoutout po kay Auntie Maribel Durol. Thanks po mula kay Joshua Bulan. Ayan, tugtugan muna tayo mga kabandera. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarmahan. Basta Radyo, i-bandera mo!

sa 12 na po ng umaga. Oras na rin sa inyo ng Best Cafe Green. Ang gabing ura palpitation ng Dermas Lom sa iyo sa Roxorok. Mapapalit na sa katanan ng mga pharmacy dyan sa Bungto, San Catarman. At syempre, nagbabalik sa inyo mga radyo si Papa Prince. Gising na, gising na, gising na! Bago na!

Dagpan ni Johnny Lit kita, Sol. Sabi good morning, Papa Prince. Pa-shoutout naman kami uli dito sa Barangay Kabarasan, Gamay, Northern Samar. Especially daw ang Arindo.

Big Boom. Akala ko Big Bang na eh. Mula kay Sir Nunoy Reviles, maupay nga aga sir, maupay maluwat nga aga sa imo sir. And si Sir Two Best Sunday. Oh. Webes pa lang pero kay Sir Sunday na. Good morning Papa Franz, pa shoutout po sa Tobes family sa Magsaysay, Bobon, Northern Samar, sa akong tatay nga nanay nga mga kabugtuan. Hello, shoutout po. Kano-ano niyo po si ano si tawag dito si Gavin Chor. Kasi Tobes 'yun eh. Wala kay Tita Roda, sabi niya, morning Papa P. Pa-play naman po ng Aray Ko, Paka. Wala naman kay Elsh Marino Inano. Morning Papa Friend, shout out ko sa mga taga-Bangkeruhan na Purok sa IESA. Hello po sa mga taga-Barangay Bangkeruhan, maupay nga aga sa iyong atanay. Nagsugad man ang tanan ng mga namamati, especially kay Elsa Marino Inano. Inaano ka man dida. Na na na na na na na. Na na na na na na na. May gandang kanta na yun. Ay to, malalagas ka man gihapa.

0: meron dito yan eh. Malalagas ka man ngayon. Na na na na na na na. Parang ito yun, maganda yun eh. Parang gitara ko. Ukulele ata to eh.
1: Makasusumo.

0: Naku, mga kabandir. Hoy, tawag na kayo. 0969-07-16213. Pa-shoutout sa amo kagawa si Jesse Bernardes at kagawa Janice. Janice Gumara, nga di sa Barangay Makarit Northern Samar. Salamat po sa pagbasa. Good morning, Papa Pres. Shoutout ko la sa bangkeruhan aksangkay nga si Rima Kaupay. Wara ko nga di. Nga di lalakaw tindahan. Wara ka bulig, upay mo. Sino ito?
1: Pagmata na, kay aga na.
2: Pagmata na,
1: kay aga na.
0: Pagmata na, kay aga na. Hello sa mga taga Barangay Dalakis. Especially dyan sa mga taga Lis Ukay-Ukay. Update na lang tayo, ma'am. Mag-sponsor kayo sa programa nating Gising Norte. Monday to Friday po yan, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. At syempre sa hapon, alauna hanggang alas 3 ng pagkahapon sa programang Bandera Heartline. Kahapon may nag-text sa linya namin kasi mga music lang tayo kahapon kasi hindi nag-program si Papa Prince kasi may nilakad kami. Tapos sabi nung nag-text, Papa Prince, ba't ang tagal mo magbasa? Kala niya siguro nag-duty ako. Kung naka-duty si Papa Prince, nandiyan kami sa Dalakit kahapon eh. Diyan sa may Lis Ukay-Ukay. Basta nandiyan ka. O kung saan kami nakarating, mga kabandera. Alam mo, sarap-sarap para maglibot-libot, no? Kaya minsan sabi ko, pero yun nga lang, mainit talaga. Kahapon, mga alauna ata. Mag-alas dos. Grabe, alas dos na yun, ha? Pero ang init pa rin. Ang sakit sa likod. Mahapdi siya, B. Sobrang hapdi, yung tipong parang hindi mo akalain na ganun pala yung kahapdi. Kaya nga paglalabas kayo, mag-ingat kayo. Magdala kayo ng payong, mga kabandera. Mas mainam kung may payong pa rin kayo. Kasi hindi natin alam, baka mamaya high blood ka, med stroke ka na lang. Mahal magpagamot, mga kabandera, ha? 0969-07-16213 ang ating linya. Once again, 0969-07-16213. And sabi niya, nag-absent ka, ano, Papa Prince? Bawa sahod yan. Oo naman, no work, no pay. ang swerte naman. Ang swerte naman ni Papa Prince, sasahuran ka tapos wala kang trabaho. Ay, nako. Ito, tugtugan muna tayo. Magbabalik pa rin po si Papa Prince, ha? Kung mga gusto nyong... Tagalog na nga lang, narurong grammar. Kung gusto nyong magpa-shoutout, mga kabandera, comment nyo lang sa ating comment section. Pwede nyong bisitahin si Papa Prince sa Papa Prince 949. Pwede kayo mag-PM doon. At sa ating numero, 0969-07-16213, mga kabandera. Yes, tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, iban.

0: Sing Norte, kasama Bebe, si Papa
1: malapit ng Pasko. Tara, change gift tayo. Akin ka, sayo ako. Aray mo, baka!
2: Sana all.

0: ng Pilipinas, mga kabandera. Oras ngayon dara sa iyo siyang best coffee gihapon. Ang kaping ura palpitation yung dremas long sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit na sa katanan ng mga pharmacy dito sa Bungto, San Catarman. Ay, sabi niya nyo, ni tata. Ano ba tamang pag-pronounce dito, ano? Madam, balansag ba? Tata, balansag. Sabi niya, Papa Prince, pwede mag-play ng hawak mo ang beat? Sure. Pwede, mga kabandera. Ano ka ba?
1: Enjoy ka ba?
0: Sige, piplay natin yan. Nakapila na dito sa ating mga playlist. Sabi naman ni Jana, si Papa Prince kahapon, sa Sky Radio Gamay po ako nakinig at nanood ng live ni Sex Rocky. Excuse me. Ang lungkot ng kwento doon sa binasa niya talaga. Wala eh. Kahapon si Papa Prince di nakapag-program. May ginawa kami eh. Mahalaga. Importante. Kasi pag wala namang importante mga kabandera, hindi yung ma-absent si Papa Prince. Kasi I love my work, diba? Sana all. Ganon din kayo sana mga kabandera. Mahal nyo yung trabaho ninyo. Para magtagal kayo. O, dapat i-enjoy nyo lang kung anong meron. Meron kayo. Ganon lang yun. Anyways, kumare. Oo, ikaw kumare. Bumangon ka na dyan. Nagalit na sa'yo si kumpare. Imbis na ikaw daw yung magsasaing, siya yung magsaing. Imbis na siya magluluto. Imbis na ikaw magluluto, siya nagluto to. Oh, parang baliktad na ngayon ha. Oo, taas dito yung mga under design ng mga misis. Mga kalalakihan, mga kabandera. Okay lang yan. Oo. Okay lang naman magpa-under sa mga misis natin. At least, masasanay ka. Hindi ka mambababae nun, mga kabandera. Oh, kasi pag bambabae ka, ay nako, sigurado baka maputol si Junjun dyan. Oh, uso pa naman yung mga putulan pagka ganun, di ba? Pinuputol yung kaligayahan ninyo. Ako ako sa inyo, mag-ingat-ingat na lang kayo mga kabandera. Dahan-dahan kayo sa mga pananalita, dahan-dahan kayo sa mga mata, kung saan-saan kayo tumitingin, lalong-lalong kapag kasama yung mga girlfriend at mga asawa ninyo. Di ba? Tama. Tama dahil. And gusto kong sabihin ito.

Naramdaman nyo ba yung lindol kagabi, mga kabandera? Mga alas, di ko alam kasi nakatulog na ako eh. Pero medyo nagising ako nung sabi ko parang, sabi ko, bala, ginagahasa ata ako eh. Kasi gumaganon-ganon yung katawan ko, no ba? Gising Norte! Sabi ko, wala namang tao. Yung pala, lumindol mga kabandera. Uy, malakas-lakas din yon. Pero alam mo ba, siguro pag yung sobrang lakas ng lindol, siguro na gindat uganak siguro sa kuha. Kaya oo, kaya ito, alam mo yung tulog ka, kala mo na nanaginip ka lang, yung pala lindol na mga kabandera. Ang ano pa, kasi gabi nangyari yung lindol. O kung kailan kat kakaturog. Diba? May tan delikado talaga mga kabandera. Ito, malinog, di ka nangaturog at kakaturog, diba? No, kasi yung lindol, hindi naman natin maiwasan yan eh. Nandyan yan ang palagi mga kabandera. Kaya kailangan palagi tayong ano, alisto sa nangyayari sa mundo natin. Ika nga, kagabi nga, diba? Papa Prince, hindi naging alisto sa pagtulog. Akala ko nananaginip lang ako. Kaso ngayon ko lang umaga nalaman na lumindol pala. Mga kabandera, sino ano? Wara igarag batliwat kay nagkinatoro. Ganda. Puro kang pagpinangatorog ha. Alas 6:31 na natong oras sa Bugos nga Kapuluan sa Pilipinas. Oras gindara sa iyo sa Red Horse Beer and San Miguel Pale Pilsen True Global Filipino Beer. Mao ito ng oras nga nagdara sa aton. Mao ito na natong mga sponsor. Permis hindi na aton programa didi sa Gising Norte. Na may mga negosyo na pwede man ka mo mag-sponsor. Nako, hindi mahal mag-sponsor kay Papa Prince. I-PM mo lang si Papa Prince. Hanapin mo lang Papa Prince 949 kung may mga ukay-ukay kayo dyan. O kung bisanano nga mga business, mga kasangkayan, pwede naman natin pag-usapan yan ng maayos. Para ma-promote natin every morning, Monday to Friday na magpo-program si Papa Prince. At syempre, hindi lang isa kasi dalawa yung programa ni Papa Prince pati hapon. Mayroon din, di ba? Sa ating Bandera Heartline, good morning kay Ma'am Maribel Chio. Taga saan po kayo? Taga China po ba kayo? Anong pag-pronounce? Chio o Chiu? Oo, pasensya na. Kasi pag mga ganun, parang mga Chinese. Para saan? Ong Chuan. Chinese yan sila.

0: nung gabi, kagabi, mga alas, ano na yun ah? Mga alas 10? Or mga alas 11? Parang ganon. Good morning, Papa Friends. Pa-shoutout man. Aw sa mga Zumba Girls sa Katarma Namon. Gan very strong and good and good healthy. Kala ko gold healthy.
1: Aray ko.
0: Anyways, thank you so much kay ano kay Shirley Patilan. Ayan, ito pala parang bago nating listeners to kasi lagi na tong nagpaparamdam. Parang kahapon siya nag-start nagparamdam tapos nandito na naman siya ngayon. Oo. Or hindi ko alam kung matagal na tong nakikinig sa atin pero sa radyo lang. Oo, ngayon lang siya nakaalamag na may live pala tayo.
1: Aray ko.
0: Di ba naman sa galing ka sa Manila. Uy, magkano ka dumating?
1: Aray ko.
0: Magkano ka dumating? Hindi ko naalamagan. Kailangan pa mga Tagalog. Yes po, papapan sa mga 11 na po siguro. Oo, kasi naalimpungatan nga ako. Akala ko nga may nang gagahasa sa akin. Kasi gumaganon eh. Nababay. Oh. Sabay yung kakigdaan. Kasi kung habis ko, ha? Pakulaw-kulaw pa sa paligid. Wala man tao. Pero, di kan katurog na. Ah. Tapos kinaumagahan. Ngayon ko lang nalaman pala. Ah, okay. Nalindol pala mga kabandera. Ay, kapag sinukan ka, Papa Press nga, nagkikinaturog na. Pero ay, siyempre, alam mo kung bakit tulog na si Papa Prince ng maaga. Kasi nga nagigising tayo ng maaga. Kasi pag matulog pa tayo ng alauna ng madaling araw, alas dos, magigising ka ng alas 4, ilang oras na lang yung tulog mo. Oo, kasi alas 4 gigising ka. Diba mga kabandera, alas 4 gigising ka. Pupunta ka dito sa istasyon ng Radyo Bandera, Jujuti ka. Kasi 5:30, kailangan makapag-start ka na. 5:30 hanggang 7:30 na naman tayo. After my program, uuwi na naman tayo. Tapos babalik na naman tayo ng alas 12. Kasi alauna, may program ka na naman. Ganun na yung buhay natin sa radyo, mga kabandera. Hindi naman mahigpit dito sa ano, sa... tawag dito. Hindi naman mahigpit dito sa oras. Kailangan lang talaga disiplinado mismo yung empleyado. Kaya mga kabandera, anong sinabi ng management na okay, kailangan 30 minutes before your program, nandito ka na sa ating istasyon para makapag-prepared ka ng programa mo. Ganun din. Sabi niya, ala Papa Prince, maihanaak na tagapakinig mo. Kay bakit ngayon lang kita nakikita dito sa aking live? Kung matagal na kitang listener. Oh, promise, Shirley Patilan. Hindi, kahapon lang kita na ano, kahapon lang kita nakita, then ngayon. Oo, mga kabandera. Kasi yung mga listeners ko, yan, memoryado ko na yan. Yung mga laging nagpapashoutout tuwing umaga. Jana C., si Clyde Lister, si Ronel, si Joshua Bulas, sino pa ba itong mga, may mga taga Gamay, may taga Las Navas. Oo, ito si Johnny Lid Kitasol, parang ano na rin to. Lagi na rin to nakatutok sa atin. Digan din yung iba, pag dumadaan-daan na lang siguro sa wall nila sa kanilang Facebook. Ah, ito si Madam Aileen Ladinho. Ito, lagi ko rin to nakikita. Aha. Sabi niya, Papa Prince, pa-shoutout na din sa family Patilan. Hello, good morning. And si Madam Aileen Ladinho. Ayan, pag sabi ko na sa inyo eh, napapamiliarize ko na yung mga pangalan ninyo, pati yung mga profile pic ninyo. Hello, Papa Prince, good morning sa iyo. Pa-shoutout po, and happy morning. Kay Sai Sai at Bubbles, pati kay na mukhang. Oh. Nga adi aga pa na, nanin eh. Nag-iinuyag, nadiri namumuok. Nadiri nagmumuok, maula, salamat. Taga saan po kayo, Ma'am Aileen? Parang iba yung ano nito. Iba yung salita ninyo, ha? Nagmumuok. What is nagmumuok? Hindi ko siya alam in Tagalog. Yan, bao daw kasi direk kasi nag-sarakbot kay ano yung DJ, taga-Palapa. Hindi ka ng mga namamate, magkadrodil.

Lan may Tagalaw ang Pambuhan Katarma. Diga mag-istorya nga ni Cam doon, mag-comment nga ni Cam sa mga inyo mga kalugaringo niyo. Istorya, para mas ito nagmumuok, direk na sabon. What is nagmumuok? Oh, di ba? Kaya mas mainam. Matagalog kita. Pwede naman mag-waray, pero may mga kwan talaga nga diri ko ma-gets. Oh. Kaya pasensyahan mo na si Papa Prince. Sabi ni ano, Barangay Gibalagnan po ako. As in, waray speaker. Saan bayan po yan? Saan po, Katarman? Salawang, Las Navas, Labisara, San Jose, Berrio. Diba, mga ganong mga ano ba? Parang gusto ko yung napa-side view, no? Kasi dito nakikita ko yung monitor din. Pag ganun, pasulyap-sulyap na lang ako sa ano natin. Sa monitor natin, mga kabandera. Katarman la po. Ah, okay. Katarman la. Pero nagmumuok. Ano yung nagmumuok sa Tagalog?

Ay, sabi niya ano? Sabi ni 238 sa Tagalog, Papa Prince. Ano to? Hindi ko naman na-gets eh. Ah, naglamaw. Oh, yon yon. Oo, sa Palapag naglamaw. Ayun, kay taga Palapag si Clyde Lister, mga listo siya. Ah, okay, okay, yon. Naglamaw sa amo, nagmuok sa iyo. Gets ko na, gets ko na. Morning, Papa Prince. Pa-shoutout naman, The Arses Family, diri sa barangay. Kagugubra, ano to? Kagugub nga na. Hello, shoutout sa iyo. Magandang hapon. Ay, hapon. Magandang umaga. Sabi, opo, idol. Mauna. Ay, maulagihap. Nay, maugihap. Ay, man daw ka ko. Riman daw sini. Medyo nag-loading ako dun, ah. Ay, sabi ni, ano, ni Shirley Padilan, 3 days pala aka. Di kang nag-message sa M, pero tagapakinig mo na nga ni ako sa imo. Papa Prince, shout out sa opisina nga na kana Mayora Rosales. Hello, good morning! Hello po, good morning! Ay, sorry na po, Madam Shirley. Sige na. Always kitang babatiin kahit hindi ka mag-comment sa ating comment section kasi alam ko lagi kang nakikinig. Ha? O yan, kontrata na kito. Mayaw na kit ko, ah. Naninikontrata. May nag-kontrata kayo. Pa-shoutout po kay Ate Annabelle Menjola dira sa barangay Dalakit Ketarmayan. Shoutout sa iyo. Anyway, susunod na ang ating balitaan. Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Ketarmayan. Basta Radyo, i-bandera mo.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong persang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Webes, July 30, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahim papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa Regional Guro, hindi na nakaligtas matapos umanong suntukin sa isang okasyon na 77 anyos na senior citizen patay matapos makatanggap ng maraming tusok ng bubuyog sa Leyte. Sa lokal, Kong Grisman Edwin Ongchuan dumalo sa pagdinig ng House Committee on Transportation. Sa national, 18 malita boys at kanilang abogado sinampahan ng cyber libel at peer jury ng DOJ. At kumilik hihirit ka kay PBBM na kansilahin ang pasok sa New November 3. Sa international, Trump naging mabunga ang pulong nito kina Zelensky at Netanyahu. Sa ating sports, Draymond Green muling pumirma ng isang taon na kontrata sa Warriors. Sa ating showbiz, BTS hindi na nagsumiti ng nominasyon sa Grammy Awards. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:50 na po ng umaga. Hatid po yan sa inyo ng Best Coffee Green at kaping ora palpitation ng Dere Maslom. Sa iyo, surok-surok, mapapalitit na sa tanang ng mga pharmacy dito sa buong Tosyan, Gadarmay. Sa detalye ng ating balitang regional, binawian na ng buhay habang ginagamot sa ospital ang isang 52 anyos na guro na umano'y sinuntok ng isang 19 anyos na lalaki sa Barangay Mabilo, New Washington, Aklana. Bandang alas 11:45 huyana ng umaga noong Hulyo 26. Ayon sa kumpirmasyon ng New Washington Municipal Police Station, kalibo magkasamang dumalo sa isang okasyon ang biktima at ang suspect bago manoy nauwi sa mainit na pagtatalo. Sa inisyal na investigasyon, paalis na sanang biktima. Sakay ng motorsiklo nang bigla umano itong suntukin ng sospeka dahil dito natumba ang guro. Nawala ng malay at agad na isinugod sa isang pribadong ospital kung saan siya sumasailalim o isinailalim sa intensive care unit o ICU. Sa kabila ng patuloy na gamutan, kinumpirma ng pulisya na pumanaw ang biktima. Nasa kustudiya pa rin ng New Washington PNP ang 19 anyos na sospeka. Una na itong sinampahan ng kasong frustrated homicide. Ngunit dahil sa pagkamatay ng biktima, inaasahang riripasuhin at posibleng i-upgrade ang ng mga otoridad ang kasong isasampa laban sa kanya alinsunod sa resulta ng investigasyon at ng piskalya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang detalye ng insidente.

Papatuloy pa rin ang ating balitang regional. Patay na ng matagpuan ng isang 77 anyos na senior citizen sa Purok, San Oke Cluster 5, Barangay Maasin, Hindang Leyte, bandang alas 4:30 ng hapon noong Hulyo 27. Inilalang biktima sa alias na Nor, may asawa at residente ng naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon, bandang

si alias Tope upang manghuli daw ng mga kalapate na kanilang nakagawiang gawin. Habang nasa lugar, bigla umanong sinalakay ng maraming bubuyog ang dalawa dahil sa dami ng tusok ng kanilang natamo. Nagtakbo

0: na nakauwi si Tupehe ngunit nakaranas siya ng matinding pananakit ng katawan at lagnat dahil sa dami ng tusok ng bubuyog. Makalipas ang mahigit isang oras, nagtungo siya sa bahay ng biktima upang kumustahin. Ito ngunit nalaman niyang hindi pa ito nakakauwi. Dahil dito bumalik siya sa lugar upang hanapin ang biktima. Habang naghahanap, nakasalubong niya ang isang lalaki na nakadiskubre sa wala ng buhay na katawan ng senior citizen sa daan patungo sa Purok San Oke. Nakitang biktima na may maraming tusok ng bubuyog sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad na rumesponde ang mga pulis upang isecure ang lugar at magsagawa ng investigasyon at dokumentasyon. Hinala naman ang bangkay sa Rural Health Unit ng hindang para sa post-mortem examination upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pamilya ng biktima, wala silang hinihinalang foul play at naniniwala silang ang kanyang pagkamatay ay dulot ng mga tinamong tusok ng bubuyog. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:55. Oras Gindara sa iyo sa Best Coffee Green. Ang kaping ura palpitation ng diri maslom sa iyo surok-surok. Mapapalit na ito sa ngatalan ng mga pharmacy diri sa Bungto, San Katarman. Sa ating balitang lokala, dumalo si Northern Samar Representative Edwin Ongchuan sa pagdinig ng House Committee on Transportation upang talakayin ang mga panukalang reforma para sa mas ligtas, moderno at mas maayos na sistema ng transportasyon sa bansa. Isa sa mga pangunahing tinalakay ang mahakbang at reformang ipinatutupad ng Maritime Industry Authority, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority matapos ang investigasyon sa paglubog ng pampasaherong barkong MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan habang bumabiyahe mula Zamboanga City patungong Hulusulo. Ang insidente ay nagresulta sa pagkamatay ng ilang pasahero at may ilan ding naiulat na nawawala. Napag-usapan din sa pagdinig ang mga hakbang upang higit pa mapalakas ang maritime safety, mapabuti ang pagsunod sa mga regulasyon at maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa hinaharapan. Bukod dito, tinalakay rin ang mga update sa Information Technology System ng Land Transportation Office o LTO, kabilang ang pagpapahusay ng digital services nito upang mapabilisa ang mga transaksyon ng publiko. Nagkaroon din ng briefing hinggil sa motorcycle taxi pilot study ng Department of Transportation. Balita ngayon! Ayon kay Congressman Ongchuan, patuloy niyang susuportahan ang mga panukalang batas at reformang magpapalakas sa kaligtasan ng transportasyon at magbibigay ng mas epesyente at mas maayos na serbisyo para sa lahat ng Pilipino. Binigyan din niya sa pagdinig ang patuloy na pagsisikap ng House Committee on Transportation na tiyakin ang pananagutan na mga kinauukulang ahensya at isulong ang mga reformang nakatoon sa kaligtasan ng publiko, mahusay na serbisyo at pangmatagalang pag-unlad ng sektor ng transportasyon.
1: Balita ngayon!
0: Samantala, inaprubahan na ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng 3 kaso ng cyber libel at 4 na kaso ng perjury laban sa 18 na tinaguri ang Malita Boys, kabilang ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligon. Nagulat ang mga kaso o nagugat ang mga kaso sa kanilang joint sworn statement at mga naging pahayag sa media kung saan inakusahan umano nila ang ilang opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng suhol kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Kabilang sa mga naghain ng reklamo laban sa grupo, sina Senador Antonio Trillanes, Mamamayang Liberal Partyless Representative Laila Dilema, Bureau of Correction Director General George Katapang Jr. at dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Sa panig ni Attorney Baligod, kwenesyon niya ang naging hakbang ng DOJ. Ayon sa kanya, tila madali ang pagsasampa ng mga kaso sa iba't ibang regional trial court sa Metro Manila kahit hindi pa man umano nariresolba ang kanilang motion for reconsideration. Samantala, iginiit ng Department of Justice na may sapat na batayan at ebidensyang nakita ng ahensya kaya isasampa na ang mga kaso sa korte. Sa pagpapatuloy ng ating balitang nasyonal, nais hilingin ng Commission on Election o COMELEC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang pasok sa paaralan at klase sa darating na November 3 para mabigyan ng sapat na panahon ang mga butante sa barangay at sangguniang kabataan elections para sa halalan na gaganapin sa November 3. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tiyaka na mag-uuwian na ang mga karamihan matapos ang obserbasyon ng undasa. Kapag mayroong pasok sa November 3 ay tiyak na mag-uuwian na ang mga butante at hindi na makakabuto sa November 30. Magsisimula ang filing ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbo sa barangay at eske mula Setyembre 28 hanggang Oktobre 5 habang itinakda ang election period mula Oktobre 3 o Oktobre 3 hanggang Nobyembre o November 9. Eksaktong alas 7 ng oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa ating balitang international, itinuturing ng White House na naging mabunga ang hiwalay na pakikipagpulong ni US President Donald Trump kina Ukraine President Vladimir Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nasa Washington sina Zelensky at Netanyahu para dumalo sa borol ni Senator Lindsey Graham, ang pangunahing supporter ng Israel at advocate ng US sa pagtulong sa Ukraine. Sa pulong ni Trump, kay Zelensky ay pinag-uusapan ang pagpapalakas ng depensa nila kontra Russia. Habang kay Netanyahu ay napag-usapan ang kampanya nila kontra sa Iran. Sa ating balitang sports, muling pumirma ng isang taong kontrata sa Golden State Warriors si Draymond Green. Ayon sa kuponan na sumang-ayon si Green sa kontrata na nagkakahalaga ng $27.7 million. Ang nasabing kontrata ay napirmahan na sana noon ni Green bago ang usapan na kukunin sana ng Warriors si LeBron James. Ito ang pang-15 season ni Green sa Warriors at kapag nakapaglaro ito sa 51 games ay makakasama na niya si Stephen Curry bilang natatanging manlalaro sa franchise history na naglabas ng 1,000 contest. Tanging sina Green, Curry at Coach Steve Kerr ang natitirang individual sa Warriors noong nakuha nila ang apat na kampyonato. Samantala, huling nagkampyon ang Warriors ay noong pang 2022. Alas 7:02 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, sa ating balitang show. Nagpa siya ang Korean pop group na BTS na hindi sila magsumiti ng kanilang kanta sa 2027 Grammy Awards. Ayon sa grupo na ito, ang napagpasyahan nilang 7 miyembro, umaasa sila na ang musika ay naririnig at minamahal kung ano ito at hindi ito ang pinaghihiwalay-hiwalay na rehiyon o salita. Inaasahan kasi ng marami na magsusumiti ang kanilang entries ang grupo kabilang ang Album of the Year. Maging ang bagong kanta na nila na Swim na nanguna sa US ay inaasahan na mananalo bilang Song of the Year sa kanilang social media. Ay pinasalamatan ng grupo ang kanilang fans dahil sa pag-iintindi. Alas 7:03 oras yan sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persa ang kinalat ng Radyo Bandera Katarban kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo, ito po si Papa Prensa, para sa more tugtugan, more kulitan. Magbabalik pa rin ho ang programang Gising Norte. Ayaw manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarban. Basta radyo, i-bandera mo!
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: natural!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
0: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouted arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: San Miguel Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Sing Norte, kasama si Papa.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Gising na! Bangon na! Ang ating oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 7:18 na po ng umaga. Oras sa atin po yan. Siya yun ang best coffee, green kaping oral petition na dramasalam sa iyo, Sorok Sorok. Mapapalitan sa tanan ng mga pharmacy dito sa Bungto, San Catarman. Kapag gapon na ito ang San Miguel Bill Pilsen. That's your global Filipino beer. Ayan sa mga nakatutok pa rin sa mga oras na ito. Good morning, magandang umaga. Nagbata na si Mr. Waray pa. Lagi na lang namumuka si Papa pa rin sa mga mister ninyo, ha. O kulang na lang pumunta si Papa pa rin sa bahay ninyo. Text line 0969071621 ang ating pangmalakasan na linya. Once again, 0969071621 ang ating pangmalakasan na linya.

pala San Radyo. Ano ginagabri ka pala yan na? Nagkinaturog gaano? Oh, paigo ng katurog niya, Papa Prince. Sana all, maganda yung tulog. Oh, paano naman kami yung hindi makatulog sa gabi sa kakaisip? Patay. Wala na ba habol? Habol ka na. Feeling ko hindi ka na masaya sa buhay mo eh. Oo, ito tandaan natin mga kabandera. Pag hindi ka na masaya sa buhay mo, tingnan mo na lang yung pamilya mo. Kung ano magiging reaction nila kapag nawala ka. Kasi naman karamihan sa mga kabandera ho natin, kapag may mga problema, kapag ba nawawala na sila ng pag-asa, ang nagiging solusyon nila, dance. Nagpapakamatay sila. Diba mga kabandera? Which is very, very wrong. Kasi ang sakit nung mararamdaman ng parents nun eh. Diba ibig sabihin, asa yung pagkukulang? Nagkulang ba kami bilang magulang? Di ba sapat yung pagiging magulang namin at nagpakamatay ka? Di ba? Yung mga ganun, mga kabandera. Yung buhay natin, iisa lang. Di ba? Yung iba nga, nagpi-50-50. Ang inahanglan sa kinabuhi, na ato. Ikaw nga, wara ka sakit, wara ka karamdaman, at imula problema kay stress ka. Di ba? Di magpapakamatay ka? No! Huwag ganun, baby. Mahaba yung buhay, masarap mabuhay. Masarap na masarap lumanghap ng hangin, ha? Masarap pa mamatron. Kaya ako sa iyo, aniyo mga kuan, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Kung ako sa iyo, aniyo mga problema, tawanan mo lang. Oh, tawanan mo ang iyong problema. Gising na, bangon na. Oh, yung mga tricycle driver, pedicab driver, bus driver, van driver po natin dyan sa Katarman Terminal. At yung mga hindi natin binabati yung mga pedicab driver. Hello sa mga pedicab driver natin. Good morning. Gising na, gising na. Oh, alam mo yung mga taga-barangay bye-bye, nakatutok rin pala sa atin, no? Palagi daw silang nag-aabang sa programa natin, mga kabandera. Aba, yun yung gusto ko. Yung palaging nag-aabang. Kasi pag nag-aabang ka, ibig sabihin, nakakabati ka. Oo, okay. Dari ka nga, makabati. Medyo mahina yung pandinig mo na. Anyways, thank you so much.

Maraming salamat sa pag-invite dyan sa... Saan nga yun? Dyan sa Las Navas, Northern Samar. Mamaya, nandyan po kami mga kabandero.

Bandera. Hello sa mga taga Las Navas. Piesta pa sa Las Navas ngayon, mga kabandera. Or tapos na. Or ano ba ginaganap yung mutya? Walang kaalam-alam si Papa pa rin. After Friday. And then maraming salamat dahil kinuha yung Radyo Bandera bilang media partner ng Mutya San Ibabaw. Yan. Thank you so much. Anyways, buhay pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Parang hindi ko na kayo nararamdaman dyan, ha? Maramdam naman kayo. Yung mga bagong listeners natin, mga kabandera, kung nagustuhan nyo yung programa natin, ako, lagi nyo nang abangan ito, ha? Oo, para at least kahit papaano, pag nag-aabang ka. Abangan mo lang ako sa live, wag lang sa, ano, sa persa, wag lang sa labas. Sa... Delikado kasi sa labas, pag inaabangan. Oo, mamaya, baka mabaril tayo, O, gaya nung nangyari sa Babalik tayo yung mga binabaril, mga kabandera. Pero siguro naman yung mga binabaril lang naman, yung mga nakakagawa ng mga kasalanan, no? Mga kabandera. Oh, anyways, 0969071623. Kahit may kasalanan man yung isang tao pa rin, mga kabandera, wala pa rin ho kayong karapatan para kitlin yung kanyang buhay. Di ba? Kaya sa'yo lang kitang ginhimos ang Ginoo, wara ka kalapatan. Waray ka karapatan, no? Tanging ang Diyos lang ang pwedeng bumawi sa buhay natin kasi siya man ang naghatag gihapon. Diba? Bagaw pa nga niyan, aton kasi kinabuhi mga kasangkay. Pariho iton san kandila nga naupos na. Natuod kam san nakila kam san kandila? Oo, Papa Prince. Itatawad ko nito sa patay. Anaton kinabuhi, pareho ko no sin kandila bagod sang karuga. Once nga ginpanganak ka, nag-start na nga sindihan an imo kandila. Nga once naupos na iton nga imo kandila, karog nga sidngon, tubtub nala doon an imo kinabuhi. Oo, sad si ton, mga kasangkayan. Kasod kang buwa. Buwa ni mata. Balitang ungo dito, mga kasangkayan. Pero, ani mo kandila liwat? Nakatadhana na kon aring kadako, aring kahilaba, ani mo kandila. Kaya ito ng kahilaba sang kandila, makakulaw kam, di ba? Iba-ibang sukat sang kandila. May halaba, may halipot, may gihaliputi, may gihalabae. Pero yung sidngon siton, mga kasangkayan. Swerte ka kon ang kandila nga kuan halabaan hingaon sa imo. Kay karoy yagsid ngon siton, maiha maupos an imo kandila. Pero pagpanganak sa imo, gani mo kandila halipot lang, kundi tubtuban an imo ngaran sini. An imo kinabuhi. Tubtubla doon. Kaya wadi naman pwede dagkutan na nimo kandila. Kaya upos na. Di ba mga kasangkayan? Sanglit. Habang buhi ka pa. Ano mga kasangkayan? Habang naginhawa ka pa. Habang nagkikiwakiwa ka pa, mga kasangkayan. Paghimusin ka upayan, didi sa baw-baw san kalibutan. Kay nano ka? Kay wara ka na nga ni, patay ka na nga ni, diri mo na iton mahihimo. Tama mga kabandera. Yes, Papa Prince, diri mo na iton mahihimo. Kay an iba, kay porkit buhi pa, hala, nagpapakasasa sa mga kuan, kasalanan, naguhoroygo, nagiirino, bisyo, droga, sigarilyo, no? Diri sira maaram na mayon ng tao pagkamatay. Mga kasangkayan. Di ba, maupay kunta kung mamamatay ka man, mawawara ka sa baw-baw san kalibutan, mas maupay kunta kung naan hihinumduman sa imo san katauhan is kaupayan. Diri kay mamamatay ka sin puro karautan, magrarayhak ang katauhan. Ay, tama lang itong si Pulano nga namatay kay Gisilbahisi ito. Tama lang itong nga namatay siya kay balit na kabulig sa ekonomiya sa Pilipinas.
damalit nga namatay siya kay makawat siya sa gobyerno. Di ba mga shotsit na di ba karaot na mamatay ka man lang, mauman lang ito ng sasugaron sa mga tao. Maupay kung mamamatay ka, maupay kung sasugaron. Ah, kanugo naman lang sito ato nga congressman, sito ato nga mayor, sito ato nga kapitan, sito ato nga kagawad, sito ato nga mayaman nga lalaki, kay kabuutan sito. Di ka, namatay lang. Oh, masugad naman tao at ano, nanood daw ano nga kung sino ang mga tuhay nga mga tao, mga buutan na mamatay. Sanglit na kapatingan ni Sito ng mga tao, nagpapakasilbahis na lang. Kaya magdata, kaya bago na pagsalbahis ko nung pagmasamang damo matagal mamatay. Kaya magkukuha na lang, kaya nahadok manak mamatay, nadiri pa manak mamatay, mga karuyag ko magsalbahis na lang. Kaya natuod ka man sa kasabihan nga, kung sino ko ng salbahis, mao ko no an, maiha mamatay, ang mga buutan, madali ko no ginkukuha. Oo, pero kung kamo papipiliyon, mga kasangkayan ko sa kahangina, mga kabandera, nano niyo karuyang, mga kabandera, mamatay kam nga maraot sa mga tao, o mamatay kam nga maupay sa mga tao, maupay ang pangulaw sa mga tao sa imo, ginbisam kung patay ka na, ginerespeto ka pa, kumbaga, tub-tub sa mga susunod pang henerasyon, makikilala ka nila. O, kulawi si Rizal. Tungod kay san iya kabutihan, tungod san iya naambag din sa ato bansa sa Pilipinas, kilala siya, hasta pa man yan ha. Di ba? Kumbaga, kilala siya sa ato, hasta pa man yan ha. Ginpapakilala siya, tungod san iya kabayanihan. O, tanang ginsusugad sa iyo. Pero, kung mga rapist, mga maggawat, sa gobyerno. Oo, bisan diri sa gobyerno, bisan nala kung diin ka magkawat. Parang patay tao, mga kasangkayan. Hinumdumigad. Diba, hinumdumigad, kunta, ano? Nga, bisan pa may sala, ang sayo nga tao, diri mo dapat patayo. Kay bago pa nga ni mayon man kuno kitab di batas sa umiiral amot kuno umiiral ito na batas kay parang sa palagay natin di naman nararamdaman natin yung umiiral na batas-batas na yan mga kabandera kasi wala pang nakukulong sa flood control na yan kasi ang sabi nila pag noong Pasko daw may makukulong wala naman nakukulong na mga malalaking mga ano, mga lalaking may atraso, mga kabandera, bakit kaya ganon? Tapos, kung sino yung mga, ano nga rin sini, kung sino yung may mga, kung sino ang nabulig sa kuan, sa mga Pilipino, maulugod na na, napipriso. Masyadong halata naman kayo. Ay, nako. Oh, na ito nga na kisasugad, mga kabandera. Nga. Diri dapat magsugad si Ton. Kay, ani yung mga position doon sa gobyerno? Kung ano man ani mo position sa imo kinabuhi, kung mayaman ka man, mayabang ka man, mga kabandera, iton talag sa layton sa ato. Diri ito naton pagdadadon, ngadto sa naton kamatayon.

0: na mga kabandera. Dere mo itong dadadon nga imo mga posisyon sa gobyerno nga imo kayamana kay pag-uloron ka. Pag-uloron ka. Gam ni ito. Di ba mga kasangkaya mo sa gabuwa?
1: Buwa ko nyo papa friends.
0: Esos, boro-buwaay, boro-buwaay na lang. Sa gobyerno ha, buburubuwaay kam doon. O nga di, di ba kita pwede magburubuwaay, di? Burubuwaay nga malang totoo. Di ba mga kasangkaya? Ay nako. Bakit kasi ang hirap ninyong intindihin mga kabandera? May mga tao rin kasing mga nakikita ng katotohanan. Pero nagbubulag-bulagan pa rin. Diba? Kaya tayo mga Pilipino ay hindi umuunlad kasi may mga Pilipino rin na ayaw tayong umunlad. Diba? Kasi kung sino pa yung mga nasa posisyon, sila pa yung makapangyarihan. Sila yung nagpipigil kung bakit ayaw rin tayong umunlad. Diba? Kasi sila ang may kapangyarihan, sila ang magbubuo. Kita ang mga katawan pagbuot liwat kita. Sa susunod nga pinirilian, piliyon taman ang dapat naton piliyon. Dirita piliyon, magbinuot buot lang ato sa gobyerno. Kakasangkayan ko sa kahanginan. Masugod ka buwa. Oh, hala, kaya wala naman kita oras. Papa Friends now signing off. Maraming salamat sa inyong pagtuto. Dahil sa inyo, napapaos na. Magkarindigan ulit tayo mamaya launa hanggang alas 3 ng paghapon sa programang Bandera Heartline.

balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
3: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
6: Kasangga. Kasangga at kalusugan.
7: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
5: Angie Marcamoyas!

0: Sangga. Sangga. At kalusugan.
1: Angie Mark Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga minamahal na mga suki. Malusog na umaga po sa atin lahat. Mga parents kong minamahal saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang ating umaga? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated? Na pwede po nating mabili, mabakal dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Kumusta na po ang ating mga tito, mga tita? Siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan.
3: Good morning! Good morning!
2: Nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga parents kong minamahal. Basta't huwag nating kalilimutan na mayroon tayong masarap na Mark Cafe, masarap na Mark Choco, at siyempre masarap na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix mga parents ko. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Marinduque Province. Kumusta mga taga Marinduque? Maraming salamat po sa inyong pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Yan po'y para sa inyo, para sa inyong kalusugan. Basta po'y tatak markapi po yan mga kasangga, no?
4: Correct!
2: Mga taga Mindoro, good morning! Welcome sa ating programa. Eh kapag sinabing lugar po ng Mindoro, ito po yung lugar ng Oriental at Occidental, ang